FM 102.7 ha bụ igwe ozi nke anyị, ha na-akụ ezigbo egwu, na-enyekwa m aṅụrị.